0: 30 AM every day. Ayo, ni temi ti elu joju.
1: 5 FM.
0: Mami.
2: O go man, if you want to look at football, at you, Tung Bome Kakri, Buri, the Agbala, eh, my Dupalo, Baba, me Babare, and it took Dicey, and it took Brandy and Tija Kudan, and to Fuel and Fania to River, Latin, your Jotaki, the Jotuzi, to Jajo Lushegu and Jashegu, the Jotibu Guman Share, Ni Niger, my boss be prepared, but as you need food, need that.
3: To grab Jordan.
2: To ni ori ofe lati fun ko ma fi dupe lowo baba mi baba re bo ti wa n dupe lowo baba mi baba re ma fi ogu atola fun to je ko ori 1905 2026 mo gbole to gbe mo me bosi bi pepe re jajo hallelujah la meji ati ogo meji ka fi dupe lowo ni ma je bo ti kenye ma tun fori bale ni igba meji ni bi pepe re bo ti wa n se pe do para ko dilu mo si ni to bo ti po emi na ni woli tete mo a lot of words you are like me, JP, I don't know about it, but can you buy me a robot when I cut the salon in two? Yamin D and Rapocore, Yadon and Adrian, cut bone to the madam, me, who walk to 30 simi. Now, it's your word. Oh, yeah, Yadon and Adrian.
4: Yellow Genesis 39:16. Kilo, don't I beg by you, only my father DB, Boba Kiesara, only show it to my DB, oh, the name Pada JB, oh, the promo, oh, yeah.
5: O si fi aso Joseph lele ni eba odo re.
4: O fa aso Joseph lele ni kini ni eba odo re.
5: Titi Oluwa re fi bo.
4: Titi Oluwa re fi bo to ga Joseph fi de. Yes.
5: O wi fun bi oro wonyi pe.
4: O wi fun bi oro wonyi bi pe.
5: Eru eberu.
4: Eru eberu.
5: Ti wo mu tomi wa.
4: To mu tomi wa.
5: O wole.
4: O wole.
5: O wole tomi.
4: O wole tomi.
5: Lati fi mi se eleya.
4: Lati fun se eleya.
5: O si se.
4: O si se.
5: Bi mo ti gbe ohun mi soke.
4: Bi mo ti gbe ohun mi soke.
5: Ti mo si ke.
4: Ti mo ke.
5: O jo wa so re sodo.
4: O jo wa so re sodo mi.
5: O si sa jade.
4: Wo bi mo fe adua kan ni ko gba won ni poromo e. Iro to ma ran e dewo. Iro to ma iro to ma pa mu e. Wo bi to ma fi ku ni to igbo to ma fi de.
3: 105 FM Lagos.
4: Wo ni wo bi won ni pa mu e lodun yi. Dede Olorun a de se Jesu Oluwa ami oya
5: o si se
4: o si se
5: bi mo ti gbo mi soke
4: bi mo ti gbo mi soke
5: o si jo wa so re sodo mi
4: o jo wa so re sodo
5: mi sa jade
4: o sa jade
5: o si se
4: o si se
5: nigba to Oluwa re gbo oro aya re
4: nigba to Oluwa re gbo oro aya re
5: o so fun wipe
4: o so fun pe
5: bayi bayi ni eru re se
4: si bayi bayi ni eru re se si
5: obinu gidigidi
4: obinu gidigidi
5: Oluwa Joseph si mu.
4: Oluwa Joseph si mu.
5: O fi sinu tubu.
4: O fi sinu tubu.
5: Ibi ti agbede.
4: Nibi ti agbede.
5: Awon ara ile tubu oba.
4: Awon ara ile tubu oba.
5: O si wa nibe.
4: Won wa nibe.
5: Ninu tubu.
4: Ninu tubu.
5: Sugbon.
4: Sugbon.
5: Oluwa wa pelu Joseph.
4: Wo bi bo se poromo to ohun ti o se to so pe se. Amo eyan be ni won paro ohun ti o se mo. On Oluwa si wa pelu Joseph. Yes.
5: O sanu fun.
4: O sanu fun.
5: O fun ni oju rere.
4: O fun loju rere.
5: Oju onitubu.
4: Loju onitubu. Se gbo, Oluwa wa pelu e o to fun ni oju rere. Loju onitubu. Obi aimoye iro ti won ti pa melomi to ti so de ru eun. Aimoye iro to pa melomi teni yen o si lori ile mo. Mommy, iwo na be Olorun laaro yi. Gbogbo obi gbogbo en ta ti ran ko wa paro mo iseda mi. Oluwa fi ru eni be soku. Ki la o wa fi pari e. Se bi tori igbale mi re ni njo ti gba Jesu gege bi Oluwa to dubala bi won no ba ti gba bangba gbogbo igba lo ni dese won na kan sele Proverbs 28:13 kilo bi
5: eni to ba bu ese re

dasora re atunu re yin te waju ninu iwe royin daily post no ni mo ti ri royin leyi gege bi mo se ri lori ero ayerujara daily post nbe lori net gangan ni royin un wa o won ni ewo ile ejo ti so wi pe won ti pase fun ijoba ipinle rivers ipe ki won lo san awon owo gbese ele ti won je awon teacher iyan awon oluko o gege bi iwe royin daily post se salaye la ro to ni won ni ile ejo ele ti o je ti e ba wa ye wo dada e to joko si ilu Port Harcourt un gangan ni won ti gbe idajo kale o ti idajo ohun to si seye biye fun awon oluko gege bi won se te siwaju won ni se ri awon oluko to je pe won ko awon omo ileiwe girama o ni ti won ni ati awon ti won wa ni ileiwe giga university ele ti won keko nipa imo eko oni ile ejo ti pase fun ijoba ipinle rivers pe e lo san awon owo ele te je won sile e so wo won na te ba so wo won bo na se ma je wo la won lo se ma se kini won se ma tojo ebi won o gege bi won se te siwaju won ni lati february iyan osu keje odun 2016 ohun lo je pe idajo ti wa nle nile ejo to je pe won ni ijoba ipinle rivers won ko se ohun to to ato ohun to ye iyen fun awon oluko gege be ni won wa te siwaju adajo wa gbe idajo kale wi pe mo pa lase ni o e gbogbo owo te ti ja won ti ja iyen awon oluko e lo sowo won eleyi o bofin mu bo le se ma je teacher lowo teacher na lo ja nko doctor teacher ni nko lawyer teacher na ni ko lojelu gan funra re bi teacher o ba ko bo ba graduate o le igba certificate o sugbon won tesiwaju won ni nigbati eni ti o je to ti to je minister fun lulu lewa to je gomina ni ipinle rivers iyen yen son wike won no na ti kede owo osu awon teacher ohun ri to si je pe sibe sibe kankan ki o so lara omo ya je ijoba ipinle rivers won ni gbigbele ni tun pele si o Many awon ti won je adari ile eko kan ele ti won ko sinu weroyin ti won ni Ignatius Ajuru University ele ti won keko nipa imo eko nibe ni won ti ni won kan da owo osu won da duro awon teacher to to 97 ohun lo de wi pe won ko lanfani lati gba owo won ti won je won ni owo bo na se won jeun boyan ni se owo nu sugbo wa nu we royin daily post laaro yi o ile ejo o wa gbe kale wi pe o ya idajo mi re leyin gbogbo atotonu ati abojuwo ele ti edun okan awon teacher to kan adajo lowo o ladajo ba ni oda ijoba ipinle rivers o ya pelu gbogbo eyin te je management fun ile ile eko Ignatius Ajuru University of Education o ya e lo san gbogbo gbese to wa nle te je awon oluko e lo san bye bye bibe ko on ta se ni lero re o wa ninu iwe iroyin daily post e le gba change iroyin hun laaro toni oro sodo sibe o e ba iroyin hun be lori oro oselu na ni iroyin le ma ti jade ke latari bi won se gbe aworan atiku ati amechi won gbe won si bi iroyin hun ta won mejeji jo logo ti won de villa sori o nibe gangan oni won ti ni eni to ti fi igba kan je minister fun eto igbokegbodo iyen rotimi amechi ati en dozi gba kan je igbakeji are iyen lo ilede wa nigeria iyen atiku abubakar won ni amechi ohun lo ti soro bayi o lo ti ranje si bi atiku pe o da ko si wahala to ba ni o ni fi o ni step down fun mi ja tesiwaju ja lo se primary ja lo se idibo abele ngbaun a wa wo en to lero leyin ju gege bi amechi o se mu oro un jade lana tin sojo aje monday nigba ti won bi ni ibere oro pe amechi iwa atiku egbe oselu adc le majo wa oni iwo gba ticket oni atiku na gba ticket oni fun are oni na ede nbi mi oni bo le je wa se abi asia egbe oselu african democratic congress na le imeje jije wa bo le se wa se wa ni yes ohun to sele ni wipe emi ti so mo si ntenu mo bayi o gege bo se nsoro lori amumawuran ohun ti won tin fi oro jomi to roro pelu re iyan meti lo nsoro o oni ewo sheri atiku e lo bere e lo wo history e lo wo igbesi aye gbogbo igba to tin jade fun primary
primary election lati igba to tin dupo pe ohun fe di are loilede imo njabo ni ki win ni primary bo ba wa win ni primary ohun gan yo e ri wi pe ko ni jawe olubori gege bi are o ni sugbon o ito tun fi ara re bale o ni se bi oru loju ni ko je ka won lo se eto idibo abele ita mo si primary election o ni ibe gangan lati ko ti gba pe jesu o loluwa o o ni ewo e ma je nton yin e fi atikule gbogbo nta n ba so ninu egbe oselu to lohun ni gbo to lohun ni gba ngba to ti lohun o se tan lati jowo e fun o ya bi ko won o te fi awa si waju o ni e ja lo se idibo abele ta ba se idibo abele tan oju gbogbo o wa ri gege be ni won wa ju ibere pada si pe atiku na ma lero leyin o ni se won lero leyin ni o ni ohun gangan ni ligali to pe ligali re o eyan ironi o ni e fokan bale o ni e fi atiku le o ni awon oni gba to pe ohun gangan lohun ma lede gege bi are lodun 2027 ninu agbe egbe oselu ADC gege be lo wa ni ewo emi ma tele igbese are ana iyan olusegun basanjo o ni lotito lododo are olusegun basanjo je gbogi oloselu loilede nigeria o ni e le ma like baba o ni sugbon ni tito ohun o ni are olusegun

awe olubori bi are lorilede nigeria ti awon orilede nigeria ti won si ma gbegbe aye gbede muke igbe kan fokan bale o wa tesi waju ki lo so eyin be se ri iroyin en ogan we iroyin daily post la aro toni e ba nbe bi ti a meji to tin soro kungba kungbe si atiku pe se bo lo ni step down ni fokan ba ja pade ni eto idibo abele o ri iran wo o wa ninu iwe iroyin daily post la aro toni inu iwe iroyin the sun na ni iroyin lewa oro oselu na ni won ni oloselu to ba ma jawe olubori o ogbudo sopo mo egbe oselu APC emi ko o eni to je akowe egbe oselu APC jake jado iyen Bashiru on ni won soro Ajibola Bashiru ti won je akowe egbe oselu APC gaga na soro laaro to ni wipe oloselu ko loselu to ba mo to nse to de mo wipe gbogbo epo to ba jade fun o fe jawe olubori ogbudo sopo mo egbe oselu APC tori pe awa gangan ni awa lawa nibe o ni awa lawa leyin oro to ro fin ke o gege bo se salaye iyen Bashiru o ni ewo yato si egbe oselu People Democratic Party PDP o ni te ba ma wo egbe oselu ti egbe se won fese mule daada o ni APC o n gangan na ni egbe oselu to je pe a ma n jawe olubori ni o papa julo lori oro eto idibo gbogbogbo oni e fokan bale o wa tesi waju oni seri awa la ndari awa la wa nbe awa la nwa oko hun be sire oko wa a ma nwa de ebute ogo ni oni awa ki se awa ko tin wa oko de ebute ofo oni o ebute ogo on la won ma nwa oni be si lo je pe te ba gbogbo orilede nigeria jake jado e ri pe gboselu APC awon la won poju oni gege bi Bashiru se wa mu awon oro donku donku gaakiri nibe to tin fa ko mo kun oro yo nibe lo ti ni ewo seri apolopo awon loselu ni won ti kora awon jo bi ba to je wipe latari bi won yo se gbogun ti egbe oselu APC iyen ninu eto dibo 2027 ni won fe se pe boya awon o ja wa kule oni ja wa kule ke alase yori la wa awon ki sa alase ti o wa n ba awon akoroyin awon oniroyin ti won fi oro jo mi to oro re ti won ba soro lori amumaworan arise nibe lo ti so fun won pe sey yato si egbe oselu PDP egbe oselu APC si awa gangan la duro tan ese wa mejeji afimule gbagbagba ni o oni ajaboti oni ewo ko soro nbe oni gbogbo awon ta ni lati bi jawe olubori loilede nigeria loni oni owo wa lo wa oni besire lo nfi wa so pe iwo to ba je oloselu to pe gbogbo ipo to ba jade fun yato sata re o torun pa ati la re ona e bola mesinu bu on gangan ni are awon oni sugbon ipo fe jade fun ipo kankan o wa fe o so mo egbe oselu APC o re bi kan gege boyi o se salaye laaro yi ta lo nsoro akowe egbe gbogbogbo egbe oselu APC iyen Ajibola Bashiru gangan lo nsoro sinu we iroyin laaro toni e fe se ri iroyin e si fe fi oju yin to e lo gba change iroyin o ninu we iroyin the sun laaro toni iwe iroyin punch re o eje mu iroyin ele na ko loro ba mi o sanu lori oro oselu gangan na ni baba kan re o ti won je agba ninu awon ti won se iroyin ti won gbe iroyin jade yi gege bi won se te siwaju ninu we iroyin laaro toni eni ti o ti je agba ninu awon ti n gbe iroyin jade fun awon iwe iroyin Daily Times ati Nigerian Tribune Tola Adeniyi baba ti soro o gege bi agbalagba lorilede nigeria baba ni ewo seri awon adari kankan ninu ejo oselu All Progress Progressive Congress APC ona ona mu bandit wo orilede Nigeria baba ilo so be Adeniyi ni ewo eje nso to fun yin o gege bi won se nfi oro jomi to ro oro pelu baba lori oro awon to nlo ni awon orilede Nigeria ni ori amumaworan ori ero ayelujara itamo si podcast nibe gangan o ni eni ti o je Edmond Obilo o gangan lo mu lo gbe eto ohun jade o nibe lo tin fo oro jomi to ro oro pelu baba yi nibe ni baba ti ni e ma je ntan yin se ri egbe oselu APC awon gangan awon gangan ni o awon ni won gbe awon esun kokku won gbe won orilede Nigeria latari bi won yo se le are ana iyen Goodluck Ebele Jonathan won se le kuro lori oye o baba iwa ni se ri ngba ti won gba awon bandit ohun de tan ti won ri wipe gbogbo ero ngba awon ati gbogbo ona ti won to ati ti won se rin bi awon egbe oselu APC bi won se nki won leyin ti won fun won ni ohun to to atun to ye lati fi ri daju pe won ba isejoba Goodluck Ebele Jonathan je onigba ti won ma wa se tan to di wipe awon egbe oselu APC awon na wa debe
ati wa gba gbogbo ohun ti won fun awon esun koku pada oni o wa

0: don to si won lorun o di wahala si won lorun o ni e ma je ntan yin o ni se ri awon adari egbe ojolu APC awon gangan ni agent lai se onile won awon gangan ni won fun won lanfani o awon na fun won laaye lati ri daju wi pe won wa ba isejoba are ana good luck ebele jonathan je o ni se ti gbagbe ni e je ran yin leti o ni awon banditi awon ni won je awon obirin gbe be ni won lo si ile iwe kan ti won ko awon mo shiboki o ni je ti gbagbe 360 girls o la awon bandit gbe o to si je wi pe awon mo ohun no je pe won gbe won lo tefetefe to je pe awon ijoba won ni kankan se si o ni wa ni ijoba o lowo si ijoba wa nbe o ni ko possible bi a se lebo o ni kilo kile nso o ni gege bi o ni nigba aye eni to je olori ilu iyen general sani abacha o ni baba ti soro o si ti so orisirisi oro wi pe cherry ti awon esun koku ni won ba ti nse ise labi ni orilede ti ijoba o tete wa nkan se si laarin ose kan ti nkokan ti won wa nkokan se si o ni daju daju ijoba lowo nbe aba yi soro ile kun o e lo gba change iroyin yi ninu we iroyin daily post laaro yi adeniyi tola adeniyi ti won je agba ti n gbe iroyin jade ni won soro laaro to ni inu iwe daily post na ni iroyin ele ti jade tori pe bo se nje daily e mo bi daily bread bo se ma ndun je ti ati butter dada apapa julo e ma ri bread ojo to ba fi je wa koda inu re o le tandi ni yo mo momi si ni ti le o fi su o be na ni iroyin daily post se je o te ba ti gbo e mo je ran re ti ti le o fi su loni ni gege bi iroyin ele ti jade o won ni e wo latari gbese torilede nigeria je a je gbese owo wa nle o won ni e wo omo to bi loni ti we won na mo to bi loni o won ni ipo te ti de aye o laju ba o bara re nigeria ipo won ki won pe e ku ewu omo won ni ewu owo to mo yen ti je everyday ni won ni is nigeria o ni won pe won won ni won ti n soro lori gbese ele to po lori wa lorilede nigeria won ni ele gangan ni won fi wa so pe ewu gege bi awon se se ala
1: Get on the train. Follow us on social media.
0: Alere ta won si foju sunukun wo won ni omo tuntun to se bi won ni bo ba se ndele aye gbara bayi na ni oruko re ti wa nu we gbese to je pe 691,000 naira ohun lo ti je o emo yo omo ta nbi lo ire di nigeria ni awon omo lomo ti won mo pe awon be wa je gbese nigeria olo ma ja je gbese gege bi eni to je adare awon ajo ohun andrew mamedu ohun lo salaye lanojo aje monday o to si so pe se ri ibere te bi mi gege bi won se nfi oro jomi to roro pelu e lori amumawon arise nibe gangan lo ti ni agent o to fun yin gbese ti poju lorilede nigeria ati yawo be lo je wipe atu yo subsidy ko lori epo gbogbo e na naira na ije ni nrale bi eni ti o ti ati ise tan ati rin oni pelu ba se dagba to lorilede nigeria oni e mo jori wa ni oni sugbo gbese nbe nle bi ba oni bi ta je gbese de alomo tuntun ta ba bize loni to ke won 691,000 naira o elo logun ti o fi pe 1 million won ni lo mo ohun ti je bayi aba de wa na omo tutu ni ke won ke won e tori pe bo je de nigeria ba ron ri gbese iwe gbese ron bi se o ma ji ya welcome sugba wo olon sanu won ni ijoba wa ati yawo kakiri agbaye o ayawo lowo china ayawo lowo ile america won ni owo yi o ti ko wa sinu oko gbese won ni idire ta won fi ni se ri omo tutu to ba bi o mo sa tenu mo to omo tutu lagbara awa da wa jomo tutun ko bayi ta ba kaye ojo wa ta podo odun ni won fi se owo gbese wa gbese temi gan je nsi o po this is na kankan be ina won na ran be egbe yara le o wa nu ero yi sili posi la ro ko lohun ba mi ko sanu wa owo awon agbofiro ti ipinle ogun o barakunrin kan latari esun ti won fi kan wipe o se ayederu owo ibi fake transfer ni ipinle ogun 2600 naira oni won ni arakunrin ohun lo se o ni agbegbe agbado ni ijoba ibile ifo ni ipinle ogun gege bi won se ko sinu we iroyin laaro toni arakunrin ohun ni won pe ojo ori re ni eni odun meta o le ni ogun 23 years oni won pe afurasi ohun ti won ni o lo si odo awon ti won ta ounje ni nkan bi ago mejo aaro iyen lojo aiku sunday ni agbegbe kan ti won pe ni owo la nwa junction owo na lo na wa lobe ni agbado nibe gangan oni won ni o ra ounje ele to je pe owo re to 2600 naira nibe lo ti wa ni o ya transfer ni ma se fun yo nigba to ma paka number o te pin oni ewo mo ti se o a se fake transfer ohun la rakunrin ohun lo se nigba to ma se

0: fake transfer lo won ba lo lo ba di pe won ni won ba nwa pe ah arakunrin yi o tin se ti pe o won ni owo ba lana ti sojo aje monday ni nkan bi ago mejila ku iseju me dogun gege bi eni ti o je agbofiro ni ti eka ti agbado division ni abe dpo won adesanya oyekanmi gege bi won se ba awon oniroyin soro ati eni ti o je agbenuso olopa iyan alukoro won o iyan dsp oluseyi babaseyi oun na soro oni seri gege bi iwadi ile ti awon se oni o fi han gbangba wipe seri afurasi o je eni ti o tin se tipe to ti man se fake transfer pa awon eyan tipe tipe o to si fi n gba awon eyan kakiri ipinle ogun paapa julo ni agbado nbe won ni o tin se tipe o won ni sugbo ojo gbogbo nto le ojo kan to lohun gege bi baba se ise wa tesi waju oni nigba ti awon fi oro jo mi to ro oro pelu afurasi na won ni nibe lo ti ni e dagun oga ise mi jeje won ni nke won ni ah odarin nke ki lori e don o ti se ati mu of kele ofin ti gbe o ni looto ohun ti se kini ti pe o ton ba wo lagba to ohun ti bere fake transfer to ohun ba calculate owo ele to ohun ti fi gba won eyan won ni owo ohun to million mewa 10 million naira oni won ni egbogbo akale fake transfer to ti se to ti fi gba nkan lowo awon ko to di pe 2600 o bu lowo Commissioner Lokpa ti ipinle Ogun awon na fi idi ijelo umule iyen bode ojaju ni awon na ni lotito lododo awon gboriyin fun awon ajo Lokpa ti agbado division wi pe won ku ise takun takun won si wa ro won pe ki won bere si ni sise si lati daju pe ipinle Ogun papa agbado ni ijoba ibile Ifo won sise takun takun ku won sise ti awon gbe fun won ki won si daju pe awon ri owo awon omo ti won wuwa baje papa awon ti won gba yan lori ero ayelujara jaju ni o wa gba awon olutaja ati awon ti won da ile ise aladani ile ati gbogbo awon olugbe ipinle Ogun papa agbado npe ki won ri daju pe won ti eyan ba nu o se transfer fun yin e ri daju pe e receive lati tan tan tan odun e confirm e pe ojoko owo awon ti joko sinu account yin ke to gbe oja to wa ra lowo yin ke to gbe fun won ni pe ke yera fun iru isele bayi ele to sele oro po nnu we iroyin ohun e lo gba change re ninu we iroyin daily post iyen fun ti ooro toni lori oro good luck asiko ti ko apapa mara won ni ewo won ni ile edo won ti ni o da o se eni to ti bigba kan je are lorilede yi se yo lo si yo jade fun ipo are lodun 27 awon kan ni o ti lo sa re pe ko lanfani lati wa mo awon kan ni ejo wa be lawon eyan jade sita niyan eni to je adaju agba justice peter lufu oni ewo o da lori gbogbo atotonu pe se ka pase ka bojuwo se good luck so tona lati jade fun ipo are lodun 27 so le contest ngbon eja sun si ojo 36 osu ta wa yi ipe inla bojuwo idajo re ta si gbe idajo kale won ni ewo lori oro good luck jonathan ongangan na lo je pe awon adajo lenu loro ati awon agbejoro lopolopo na ni won wa ni di oro hun be ni won si won lawe lawe ni won si nso awon ofin ele to wa noju awon ewe ofin orilede wa nigeria koda won ni sebi ngba ti yaradua to je are won ni yaradua ope nbe won ni good luck ohun lo lo sa ohun tan ngba to tun lo sa ohun tan ohun na tun jade awon eyan tun dibo fun o tun lo sa re won ni ki lo tun fe wa se 2027 ngba awon kan ni ejo wa awon kan ni ko ma wa ngba won ti sun igbejo si May 26 o wa ninu we iroyin punch laaro ti toni eje ki n se kini eje ki mu eleyi na won ni ijoba ipinle Oyo ti so pe owo ti afurasi mefa ati eyan meta mi lori isele ijinigbe ati ipaniyan ele to waye ni ilu ni ijoba ibile orire ni ogbomoso ni ipinle Oyo gege bi gomina ipinle Oyo bo se salaye oro hun iroyin ile okere lele won ni eyan merin ohun lo ku o nibi tawon awako ero ti won tin fi ehonu han lori afikun owo epo betiro won ni ko din ni eyan merin to padanu emi won nibi tawon awako ero ti n fi ehonu han lori bowo epo bentiro bo se lo soke lorilede Kenya o wa ninu iwe iroyin punch laaro ti toni leka ti ere idaraya won ni Arsenal gba league oda won win lana won jawe olubori o kan sodo ohun na ni won fi na egbe agbabolu Burnley bakan na lori ti egbe agbabolu Man City won ni coach won iyen oludari ikọ ohun iyen Guardiola o ti ni eye sosokuso o emi o ti so fun yin pe nku o ninu egbe oselu Man City ṣugbọn awọn kan ni ohun lo lohun ti se tan o ni se ohun so fun yin se ohun pe ijoko pe ero ti mba Peter o mu nkan ni abi game ira wa karoyin ohun o n lo ni next month next season o lo abi o da ko si wahala gege be na ni won ni Arsenal won ni won yo jawe olubori won gba league en talent o so ile Vieira on lo so be en to ti fi gba kan gba ball ri ninu ni ere idaraya ti ball alafese gba sugbon lori oro Guardiola awon kan se so pe Guardiola nlo ni next season emi n wo ball to ba ti ki oro royin lo e mo pa re ngba e fe wo ball e pa awon Olusola Adebayo ati Peter Olani awon na mo pa e de lo soke lohun ti ba pada de ka wa bala gbeyewo yi ta ti mu lataro atawon te ba fe da si laaro yi tori asiko wa asun topic wa oni asun sola lagba olorun ba mi edumare 09063352 tin ba doke lohun ti ba pada de a mo gbe ipe e ka ro
1: Tunu weroye, ni ikoni Jordan 105.5 FM. Oba le gude bi eye iji.

0: awesome talk every day.
1: Kan losun ni lori eto bo se nlo titi di ago kan nko mo ni oni o san wa gbogun aye wa lọlọrun ba mi o ba wa se agbere ledumare mo yo o lọrun ba mi science e se gbogun eyin te n gbadura fun wa na pastor Emmanuel lati ba for God bless you mo ki ba mi akogun ti won wa ni Jibowu Junction God bless you ko ni baje o ago kan la pade lagbare ledumare mo yo lọrun ba mi science e ka ro.

0: o ma lo skoda
1: wa ma le mu
0: ise ni kan wa kin emi ara mi losan to ni gba agi agi lara mi bi ti were ko mo gbe sori ni ki soro fila.

0: abi de ba lanfani lati di commissioner fun eto oro ohun ogbin commissioner for agriculture ni ilu Eko kini nkan akoko te ma se lati le je ki opo onje ko wa ni awujo te ba lanfani ti won fun yin lori ofe yen ke di commissioner for agriculture ni ilu Eko kini ohun akoko e gbe bere ti mo bere ito ba ti te yin lorun be sugbon to ba je olutaja abi oluraja e salaye idojuko yin ninu oja te wa elekeji se lero pe ijoba nse ise ti won won sa agbara won bi ogbo e o se wale ni se be ni e so di to ba je be ko ki leyin le gba won lamoran tori pe owon gogo nje po owon gogo nkan po loja sugbon nje yi won ni nje ni ore awo won ni bo nje ba ku onu ise ise buse gbogbo e ile na la joso lori eto wa losan to ni lode to bo se nlo ni kan ni Jordan 105.5 FM mo bo eje ndoke lon ki wa soju opo le
1: Jordan 105.5 FM, Twitter Jordan 105 FM, Instagram Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.

0: o lagbara o
1: ati omo ko mo ma
0: o wa o wa o wa
1: seri eto abo o se koko sori awon yen to lo se ko tan pa awon mo ko ta lo fe se agbe mo se
0: se yen lo fa
2: all day every day till payday
1: iye no fa o ito ba to ka lo ri ko agbe gbe wa le epo wa le bi ni pa wa won o ni mo iya won ti e mo ya tele awon ni ko mo ja mo ya
0: ami mo me ope ta ba fun yin lanfani ke di commissioner for agriculture ni ilu Eko kini nkan te ma yi pada to ma tu je ki
1: o ko ni fertilizer to ma fi gbe de oko lo ma de fun won awon oko to je pe igbo ti gidi to ti ma ni ko ba won ru ko da oko si le repete
0: ta
1: be fun ni fertilizer be won fi gbe awon to gbe
0: yes
1: wa ta lo wa
0: e se gan mo
1: akaju we ni
0: Mommy ope lati ilu Ikorodu 0906000 3352 Hello.
3: Your favorite tunes are just a click away. You feel
1: it? So adada.
0: Adupe lowo Olorun ma.
1: Akojo yaba alara mo.
0: Ami o.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the
1: MRI nitori mi yen se lo soja ni jo Saturday ni.
0: Okay.
2: Social media. Follow us on social media. Facebook Jordan 105.5.
0: Abo le lo ma. Oja abo le.
1: Oja sabo ni Korodu.
0: Oja sabo.
2: FFM. Twitter Jordan 105FM. Instagram Jordan 105FM Lagos. Listen on the
1: Nikorodu. So right to orisirisi. Mo ba se fe kini. Bi gari na se orisirisi. Na se so de pere mo ko se orisirisi yen. Price wo le dogba.
0: Beeni. Beeni.
1: E to ba fe quality o ti mo pe won la lo ma ni. Wo do de fe quantity o ti mo ye to re wo do de wa adapadapo madapo. Wa ri.
0: Ta ma soku ta lo to ta se ra si lo to.
1: Beeni. So bo boro ja yen se ri ni yen.
0: Then ba wa lanfani ati di commissioner fun agriculture npele Eko kile yi pada ti
2: go at www.jordan105fm
0: do la
1: ba ba ba la so
0: rocky am a first time caller only first lady la won fe inu azu rocky nbe on 0906000 3352 an soro nipa owon gogo onje ni ilu Eko laika ati ayida gbogbo agbegbe ipinle Eko patapata awon bi to Bosogun state e ja so erongba wa awon ta nri awa ta nlo soja awo olutaja awo oluraja bawo na awon idojuko yen se ri lodo wa hello
1: hello
0: e ka so o
1: e ta se eto
0: yes ma o ko yin ati bi ta tin pe wa o
1: emi lo nse lati ya gbogbo ni je kayo
0: ma mi dada
1: en se awon mo ma like awon oro pe ma mo wa ni
0: eh ko lo nsa anu wa olorun ni
1: olorun olorun ma duro so
0: ami ma
1: ke ni gbogbo nkan pata olu mo si loja ni ri nkan ti o wo ta ba se ra tarodo nsin be ni 500 afa kekere ni
0: kekere mo ti e fe ra rodo e ma binu ni jeta mo kan ni di rodo kekere ki nkan fi yata mo iresi ki je concussion mo wa ni ko fun mi lo 200 na mo ko dodo aboki kan o ni 200 naira inode ah mo ba wo pe e lo do awon iya wa o gba ni ma de be iya won ni 500 na koda o ni 300 aboki yen ti e fe ta fun mi o si gbe pele des ju o ni 500 opelopo arakunrin kan lo ni ma ta fun won won ra fun mi abi ba won ra fun mi ni alẹ ọjọ ni ko fi ro nje je nje ta o atarodo
1: gbogbo nko be ni gbogbo nko lo wo olorun ko saanu wa lori lede yi
0: ami o
1: to keri si mo ba ni ori ofe
0: lati di commissioner fun agriculture lagos
1: lati di commissioner of agriculture keri first thing ni pe keri gbogbo ijoba ko je fun ti agric ẹ kọ ọ ti lọ ta gbogbo ẹ lọ ma kọkọ dá padà o
0: kí lẹ fi ṣe
1: oko dídá ya nù
0: wow
1: because tẹ bá dé kí wọn sì pé tẹ bá dé nù mínísì wọn ní fertilizer wọn ní everything gbọ kò sóko kọfẹtì
0: kò síbi tán ti fẹ lò ó
1: bẹẹni torí wọn fi gbogbo ẹ wọn ti ta tán fún àwọn ara wọn ni ọlọrun kò ṣàánú wa
0: àmì ò ìyá mi ẹ ṣe
1: ọ ọpẹlọpẹ wọn ló ní òkè ọyà tó ń jẹ à ń rí oúnjẹ jẹ gbogbo rẹ tó yẹ

0: the dot number one seat, Obi Rama Senior, to the Ipo Agbara. We are governors in Osun State by state. So she dot number two, but soon the equivalent to you know who I'm saying. And then number one, both states call me Oko. It will be about to just from she one in Ogun State. On the car, Kilibu, Nigeria. Kone ka kuma mudu tu Oko. So ndia li sun wabo. Ori, tebi bat, ani tebi bat iku ni no, ishe. Ishe kun fere o. Ala wa agba wa o.
1: Ami o, eshe gong.
0: Tebi o, nukba wa ku o.
1: Ami o.
0: Oda bo.
1: Hey, lori oro ti, ba mi yala ti so yi, ikwe awon tomati kan wa. Awon bi ara rodo tomato. Iroyin kan ti mo ri ni owo mi nsin onimo nipa fifi onje wo aisan Olusola ma lo mo won salaye idi ti ko fi ye ki awon eyan to ba fe ra tomato ni oja pe ki won ma ma ra esa tomato to ba ti fi ara kan isale apere awon tomato to ti di petepe oni kan ma ma ra o je ko di mimo pe ko dara fun ilere eyan rara labe gbogbo akoso bo ti wu ko ri esha ṣugbọn ṣe eni to nto nje olorun ma sa na ata nje nta bayi eni ti nto nje o la so pa tawon yo si rice yo si ewa yo si okele ata sha ni o lo tomato ati rodo o de pe awon kan gan won le ma ra rodo to pe rodo won won o fi tomato gbe ata gbigbe esha ro tomato de no ma ra
2: Listen on the go at www.jordan105fm.
1: Wo ati bi ise se npo si to ki to fi mu opolopo mo ilede Nigeria ma ara awon je ti o ti baje gbugbo awon nkan won yi tomato esa won ni ko da fun agu ara wa sugbon un la awon iya olo nje n lo fun wa se eni to lo ra se aboki to tata koko o to gbede ibi ti ohun na ti lo gbogbo a ti fopo mi o lara tomato we awon ti won gbe oja awon iru awon tomato rodo yen ton gbe wole boya kan tun wo ona mi kan ma ko awon nkan yen si ti o ni je pe o ma je nkan ti yo ma te ti o fi di esa sugbon se awon nkan mi wa tan le ko won si sa ti nkan ba won to nje ba won ka tun ma wa je ohun ti o ye ka ma je eni to mo nipa eto ilera ara nipa fifi ounje awon ounje ti n fa isan sara eyan ohun ni won soro yi o onimo nipa ilera ara Olusola ma lo mo won ti salaye idi ti ko fi ye ki awon eyan ti won ba fe ra tomato ni oja ki won ma mara esa tomato to ba ti fi ara kan isale ape tibe ta egina bera ani rodo mo fe ma lo leni yen ni arakunrin yen ni e ba nta fun won on ra fun mi hello e ka san sa
3: Akweto.
1: Ala lonto, ko ya ti bitati pe wa.
3: Soji lati Aburu.
1: Mr. Soji lati Aburu, e ka bo sa.
3: Ben. Cherry. Lo yo ro ti tomato e.
1: Ben.
3: On to anio.
1: Igbe ka ma ja esa yin abi.
3: Wa la e won to an.
1: Eh.
3: E sa o. Ti tomato. Ati tomato o di bi. Ti bi mo ri ndi yan ni esa ti gari.
1: Eh, o di bi na lo de esa.
3: Se mo funny no jeni soto koda eni to ra tomato apere ni aso ka to pe ti ka wa ni bi a di la te la ni me to ti di esa so ada no ni jo so mo shoti na
1: bo tomato mi gan ti ni kokoro ninu te ma cheche ma yo mi le la fe de tomato
3: uno de latin que la to una tin que la to do wa
1: de bi sora
3: Ọ̀tọ̀wani.
1: Bàrìbà. Àmì bàbà.
3: Ọlọ́ọ̀lì kan ló ń ṣàánú wa.
1: Àmì
3: ọ̀. Ọlọ́ọ̀lì ń tọ̀ wá jẹ́ nìyẹn. Ìdílé kan sọ̀rọ̀ sí wọn ní sọ̀rọ̀ sílẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ kò tó wá bá ń lọ.

Papi, o se murowo yin egbo kilode ti gbogbo ewon gogogo. Awon gogo nje ti poju ni awujo wa lasiko ta wa yi opolopo awon eyan ni pa iropo nje won. Nibo la gbegba bo la se se te ba lanfani lati wa ni ipo commissioner for agriculture kila won nkan te yi pada ti o fi je ki o nje o sun wa bo ni ilu Eko ati ipinle Ogun.

0: Alleluia. Lati oni lo ninu okunkun birimu birimu to wa Oluwa gbe o jade se mo pe ninu okunkun laye awon kan wa mo so ni oruko Jesu ninu okunkun birimu birimu ta fi opamo si ta gbe opamo si ta gbe ise re pamo si ta gbe aseyori re pamo si ta gbe aluyo re pamo si ta gbe igbeyawo re pamo si ta gbe ogu awon mo re pamo si ni oruko Jesu Oluwa gbe o jade ohun okunkun to nfo lori aye re ti leri o fi se to fi tesiwaju loruko Jesu Oluwa palenu mo Oluwa palenu gbogbo okunkun to nfo lori aye re ti rin ajo re o fi leso rere gbogbo okunkun to nfo ninu aye re ti aanu o fi fon gbogbo okunkun to nfo ninu aye re ti tesiwaju rere o fi deba o loruko Jesu Oluwa silent won mo pase loni omiran abanirin ni ajo ninu okunkun gbonre danu mo ni lowo Oluwa tepa Oluwa te won pa gbogbo omiran okunkun to fi aye re sinu mo jemu pe ko si ayo ko si ogo ko si aseyori ko si aluyo ninu aye re ni oruko Jesu Oluwa te won pa gbogbo n ta gba lowo re ninu okunkun Oluwa da pada fun o gbogbo n ti awon aje gba gbogbo n ta foro gba gbogbo n ta fi gun gba gbogbo rere ta fi pe gba lowo re ninu agbara okunkun ni oruko Jesu a da pada fun o lati akoko ilo ilekun aseyori re ti okunkun ti pa Olorun ko si fun o ilekun aluyo ti okunkun ti pa Oluwa ko si fun o ilekun ise ti okunkun to ti mo Oluwa ko si fun o loruko Jesu mo pe owo anu sokale owo anu ko fa osoke owo anu ko mu oja gbangba ni yara irakoro to wa Oluwa gbe o jade ni yara irakoro ta fi o si Oluwa gbe o jade ni yara esin yara iya yara
1: everyday till payday
0: ko Jesu aye re ni tumo sire aye re loju tu sire ogun ki irin ajo eyan mo fale ju ti awon egbe re lo ogun na jona ogun ki awon egbe eyan kan mo koja eyan sugbon kaye eyan wa loju kan ko ma pari darida ni oruko Jesu ogun na jona bayi ni Oluwa wi o irugbewo lati gbe sinu aye e to ni oni le ko ba oni ba ko mu pe to ba mu gbugbe lo won mo gbon mo lowo loruko Jesu ina jo irugbe na run gbogbo eni to nfinu fi o se pe to nsoro di si aye re pe ki aye re wa loju kan ni oruko Jesu Oluwa gbe mi adua re gba iran re se Jesu Oluwa wa amen ni aro Thursday e mu gele yin dani gele titun ati fila titun Olorun so fun mi pe ka ano iti e ati ori re pelu ko le ni ojo ayeye iwo lokan lati sayeye egun ogbodo di olowo ota ogbodo di lowo wa gbadua awon agbara kan ni ojo rorun fun omo re lati se rere awon mojemu kan lo de iwo fun ra re mole ti le ri ati mojemu ofi se lori aye e nigba to ba gbadua yi ona obe si ni la o si yin Olorun logo ni oruko Jesu won ta fe fi gbadua loni na ni pe akoko to ojo ayo ti de so fe n to wa legbe pe ojo ayo mi ti de akoko to awon eyan kan be won ti sunkun ninu irin ajo won won gbagbo pe ohun rere kan le sele igbe aye inira ni won gbe bi won se gbiyanju to awon ogun kan ati owo kan de won mole won je won lo won da iran won duro won da aseyori won duro won da aluyo won duro won da iran lowo duro won da ase rohun duro bo elomi bo se n struggle to inu irare lo wa inu iya lo wa elomi fi poju ko omo won to da ni ajo awon omo yen ru won je omo yen orise Oluwa ni ki n so fun e pe ohun mu ki ayo nla wonu ile re ohun mu ki ayo nla wonu ise re ohun ora gbogbo to ti doku ninu aye re pada emi iye Olorun yo wonu aye re iran re abe si ni se anu abe si ni fun aye re abe si ni tesiwaju awon yo be si ni ogo ati iwa laye Olorun ninu aye re eyin melo le gbagbo pe o tu akoko lati ya ayo nla ayo isegun ayo igbala ayo ori ofe ayo mora anugba ayo ileri Olorun ti se ninu aye mi Oluwa lo takoko fun oun fe mu isele ayo wonu aye e o fe mu isele ayo wonu ise re o fe mu isele ayo wonu irin ajo re awon eyan kan be ninu irin ajo won lati gba ta ti bi won saye won ri nkan kan to le pa won lerin ri won ri nkan kan to le munu won dun ri tori pe awon agbara kan di lowo awon mojemu kan de lona Oluwa ni ranse mi lo so fun awon eyan won pe mo fe fun won ni ayo iwo olufe gba ayo lale yi Olorun fe fun won ni ayo lori ise re lori irin ajo re

0: lori idawole e lori okowo e lori ohun gbogbo to nlepa olorun fe fun o ni ayo ayo yen ki se ayo lasun ayo igbala ni ayo ori ofe ni ayo iranlowo ni ayo igbedide ni ayo iselogo ni ti ko se ogun ti ko se egun ti ko se epin ti ko se orodi ti ko se asasi to le di lowo iwo wo lo gbagbo wi pe lati akoko e lo ninu ayo lo ma gbe ninu erin lo ma gbe ninu idunnu le ma gbe ninu isere lo ma gbe nigbati olorun ba da opolopo ikolo re pada ari pe nuri abe se ni ma dun awon eyan ri owo olorun ninu aye e won o si mo fugo fun olorun eja gbon ti we philip ori kerin ese ikerin si karun eja gbon to so yes
1: e ma yo ninu oluwa nigba gbogbo
0: e ma yo ninu oluwa nigba gbogbo
1: mo se tun wi
0: mo se tun wi e ma yo
1: je ki ipamora yin di mimo
0: e je ki ipamora yin di mimo
1: gbogbo eniyan
0: fun gbogbo eniyan
1: oluwa nbe ni to
0: oluwa nbe ni to si se gbo beyin o ni mo wi le kan si e ma yo ninu oluwa nigba gbogbo isele ayo yo sele isele rin yo sele isele ti awon eyan ti o gbagbo wi pe Jesu wa laye yo be si ni sele si o Olorun yo fun ni ayo nla Olorun yo mu ileri ese Olorun yo gbe iwo re soke Olorun yo fun ni ogo to tayo Olorun yo fun ni ori ofe ti o komo Olorun yo se orun iranlowo fun o Olorun yo rojo anu ni olori Oluwa yo mu o tayo Oluwa yo gbe o soke mo fe ke mo gbadua Oluwa fun mi ni isele ayo Olorun yonda isele ayo si mi awon isele ti mo sele tinu eyan ma dun teyan ma darerin ti ma regulate body system yan isele ayo ma sele si mi e gbadua yen o e pe jesu faye gba faye gba faye gba faye gba faye gba isele ayo ti o se dowo bo isele ayo ti o se di lowo isele ayo ti o se tako e ma gbadua ninu aye mi faye gba faye gba faye gba faye gba faye gba faye gba faye gba isele ti o sele ti egbegberun eyan o fi ba mi yo le kana oluwa yo sele si mi isele rere isele ayo ti o sele ti gbogbo eyan fi ba mi yin lo nlogo oluwa yo sele oluwa yo sele oluwa yo sele oluwa yo sele oluwa yo sele isele yanu ayo ma sele nu aye mi ma sele nu aye mi oluwa yo sele e poruko jesu le kan si eni oluwa fun mi ni ojo ayo emi na fe yo mo ti di fun ojo temi na ayo eyin orun release ojo temi na ma yo ayo nla eyin orun release ojo temi na ma yo ayo nla eyin orun release ojo ti emi na aye mi okun fun erin ti okun fun ayo eyin orun release e ma gbadua jesu fun mi ni ojo ayeye fun mi ni ojo ayo fun mi ni ojo ayo fun mi ni ojo ayo fun mi ni ojo ayo fun mi ni ojo ayo fun mi ni ojo ayo isele yanu ayo ma sele nu aye mi e ma gbadua isele yanu ayo oluwa ji o sele oluwa ji o sele oluwa ji o sele oluwa ji o sele oluwa ji o sele oluwa ji o sele oluwa ji o sele oluwa ji o sele olorun fun emi na ni eri eri ti o mu ki awon alaigbagbo gbagbo olorun fun emi na ni eri eri ti o mu ki awon ti o gbagbo gbagbo jesu fun mi ni eri oluwa fun mi ni eri oluwa fun mi ni eri oluwa fun mi ni eri isele yanu ayo ma sele si mi e ma gbadua yen o isele yanu ayo oluwa jo sele si mi isele yanu ayo ti ma fi gbegbo pe ti ma fi ra baba niwaju oluwa oluwa jo sele oluwa jo sele oluwa jo sele e poruko jesu e gbadua lekan oluwa da ifamuyin ayo lemi lori ifamuyin adun ifamuyin ayo oluwa da lemi lori oluwa da lemi lori oluwa da lemi lori oluwa da lemi lori ifamuyin ayo ifamuyin adun oluwa da lemi lori loruko jesu oluwa da lemi lori loruko jesu oluwa da lemi lori olorun faye gba mi lati gbegbo pe lori awon omo mi lori idile mi lori okowo mi faye gba mi jesu fun mi layo wa mo ni jesu fun mi ni ayo jesu fun emi na ni ayo jesu fun mi ni erin jesu fun mi ni ayoyo oluwa fun mi ni erin jesu fun mi ni ayoyo oluwa fun mi ni erin jesu oluwa wa isele ayo ni bo se ngbo mi ko ma sele nu ile re mo wi ni oruko jesu isele ayo ko ma sele si o ko ma sele ko ma sele ko ma sele oruko jesu isele ayo ma sele ma ninu ile mi ninu aye mi ninu aye awon omo mi loruko jesu isele ayo ma sele isele ayo ma sele isele ayo ma sele isele ayo ma sele mo gbadua fun loruko jesu isele ayo ko sele si o ko sele si o ko sele si o gba oju ayo loruko jesu loni oluwa da oju ayo fun oluwa da oju ayeye fun oluwa da oju ayo fun oluwa da oju ayeye fun oluwa da oju ayo fun oluwa da oju ayeye fun oluwa da oju ayeye fun o ni ri oju ekun o ni ri oju ibanuje loruko jesu oju ayo lo ma ri oju erin lo ma ri ojo ijo lo ma ri loruko jesu gbogbo isele ti o ma sele si o isele ayo ni o ma

ki wa kaabo loruko oluwa lori eto lesekese fun titi oni oruko temi oyipada oluwa to bi loba omo baba tin

0: Delicate as you must see, M. Sigaluwa alone, Tolong Oni, Palumin being Baba one in Ulua Baba, our prophet, or Latunji, Talabi, Ebenezer as what you must see, Baba Woli, Lesser Kesse, Baba Wolisa, Bobo, by if I don't only for Latinisa.
1: Bobo, your mother, Tom Bomini, I lay.
0: Yes.
1: Or Roger de Achetele.
0: Yes.
1: E pe mari kan se ton ja o
0: loruko jesu
1: loruko jesu o ya ko sikun rara
0: amen loruko jesu
1: e gbo le keji e pe mari kan se
0: loruko jesu
1: e pe mi wa ni koniri kankan se koniri sese a ma rin kiri bi igbona mo wi ni oruko oluwa
0: loruko jesu
1: eyin eran satan se amen ilule
0: ni oruko jesu
1: e mari kan se
0: ni oruko jesu
1: ko si kuro lara ara
0: amen loruko jesu
1: giga oluwa
0: baba mi ni oruwa sa
1: eru olorun ba mi
0: o ba mi na sa baba
1: mi ana ode yi eru olorun ba mi o
0: yes sir
1: ki lo je ki eru olorun ba mi
0: e se awo sa baba
1: Idi ti mo fi fe soro yi ni pe mo fe ki awon eniyan ki won keko ki won de ko ogbon ki mo ni ko se
0: ko keko o si ko ogbon
1: ki won keko kan ko ogbon awon meji kan ni won wa sodo mi
0: yes sir
1: won wa gbadua nigbati awon mejeji di ore ni won pe se kule eni kini so wi pe Ohun ri se tele ise un lo dede. Sa dede ni ise un o lo dede mo. Ani keji ri se. O wa so pe ohun ri se ni tohun o nde fe ma ri se si. Awon meji ni won wa fadua lodo mi. E ma gbo mi o.
0: Bi
1: mo se ngbadua fun awon mejeji.
0: Yes sir.
1: Ohun ti mo gbo ni wi pe ani to ri se yen. O lo se nkan si eni ti o ri se mo.
0: Hey, Olorun o.
1: Mo wa bere pe arakunrin ki lo se so re re olore un wo ore re tejo wa to duro yi olohun o se nkankan mo oluwa lo se nkan se to ba jawo ogun to nbo lori eni agbara gan igba yen lo wa jawo pe nigba ti ore un ri se
0: yes sir
1: ore un yen lo ma bon Ore o je lo ma se gbogbo nkan fun sugbon nigba to won ori se wa jade won so pe afi to n ba lu aisiki e
0: to ba lu aisiki ore
1: ore re pe o de ma wo aso re oni se lo n ba mu aso re lo bi kan aso yen na sise si nigba to n da pada to re o wo ore o ba ri se mo
0: olorun o
1: ohun wa bere si ri se
0: ore sa so re
1: be ni sha ri nu aye ta wa yi o ti ni ewu ga o iwo to n gboro yi farabale ko gbo mi dada
0: farabale dada ko gbo
1: o gbodo sora fun eniyan ki mo lo gbodo
0: se gbodo sora fun eniyan
1: ki se gbogbo ore ko leniyan ba jade
0: rara sir
1: ki se gbogbo ore ko ni eniyan finu won
0: ko si ronbe sir
1: se gbo mi sir
0: agboye sir
1: ore re yen be si sukun o o mi ore o o re lowo
0: abi
1: igba to wa lowo o n sun le o n je o je o iwo lo wa se bi eleyi fun o
0: o jeun ata jeun epo re
1: o ja ta o je ku e
0: o tu pada se
1: o de pada wa o ku aso to ko fun e o de lo se nkan si lati fi gba irowo re
0: olorun o
1: se gbo mi sir
0: agbo ye sir
1: ka ni pe Oma kunrin yen o wa siwaju woli gidi bi ba se baku niyan
0: Olorun Eledumare
1: sari iwo opopopo awon kan wa o ngbo mi bayi o la isoro koja o la ogun koja ise re o lo de bi ona re daru o mo bi togun yen ti wa
0: ato
1: sugbo ojo ko sile o so eku ojo ko sile o ronu gbera laaro la
0: tete
1: Wani aro la
0: yes
1: je ki olorun teyin mole si oro aye
0: e
1: se gbo mi sir
0: agbo ye sir
1: ikan kan sele na iya kan lo mu yawo omo re wa iya yen o mu yawo omo re wa o ni okunrin eji lo nbi o ni kan ti ku o ni ejo kan to ku lo fe about 70
0: odun metadinlogun
1: bani 70 years o ni ko bima ko sibi ti won o tirin de
0: olorun
1: o won ti lo kakiri won ti lo hospital won ti lo do woli won ti lo do pastor iya yen ti mo lo ri oke omo birin yen wa so mi pe iya oko oyi pe iya un ni o pe tori pe ohun ti iya un o le se fun
0: iya yi se fun
1: iya yi se fun won wa ni won wa pe igba ta won guro jesu lori radio la won se wa we pe awon wa baba lo se kese wa lo wa so mi pe ki ijo ki n ba un gbadura fun ohun fa ki iyawo mo nko finu soyun
0: ko fe yin gbomo
1: ko fe yin gbomo kan
0: olorun
1: mo wa ni kan ja gbadura bi mo se n gbadura
0: yes sir
1: ninu oju emi ninu eran
0: yes sir
1: mo ri pe owo kan ohun jo owo yen won jo dabi owo arugbo mo ri ta gbe le ikun omo benrin yen mo wa ni candidate pe ohun ti mo ri ni pe mo ri owo to hun jo bi owo arugbo to gbe le nu omo benrin o ni o je ko bimo sugbon luwa wa so mi pe ki gbadura fun omo benrin yen
0: yes sir
1: pe tin ba ti le gbadura fun ki condone deliverance o pe owo ya jabo lara re o de ma bimo a loyun a bimo so mo wa ni candidate awon protocols mi gbogbo what is duo won wa guide e ko ma ba fori na le ko ma ba subu
0: be ni sir
1: mo wa be si pase pe ni oruko Jesu owo arugbo owo ogun tan gbe ni eninu ko ja bo le
0: amen
1: mo be si gbadura pelu oruko Jesu
0: yes sir
1: sugbon ni le kan na mo kan gbo nkan ni pe ejo ejo ejo ele ita se otito ejo mi o ran yin tele yi ejo e da duro mi ran yin tele yi ije me ni to soro
0: ah mo sa baba
1: iya oko to mu yawo omo e wa
0: eni to mu omo to mu yawo omo e wa
1: to mu yawo omo re wa
0: jesus christ
1: o lo so pe baba lesekese mi o ran yin tele yi mi o ran yin tele yi
0: kokoro tin je fo olorun o
1: mo wa ni mama ki le mi se bayin la mu wa e olorun lo mu wa oni gbogbo ebi to mu lo won se gbogbo eleyi o le le te wa se yo jeun mo ra ni no je ba yi la fe ko bimo
0: abi
1: o de ma bimo oni ko le bimo
0: eh
1: oni ko le bimo
0: o tun le yi
1: mo ni ko le bimo ke oni ko le bimo mo ni mo lele ma bimo oni ko le bimo awon be si agiwe be ni awon omo mi to wa legbe mi abotocos mi be na we pe ki lo tun sele leyi tori orisirisi la ma ri ninu ijele se kese o
0: be ni sa ko si ran
1: orisirisi ni o mo ti raje to wari to dodo mi to de be si ka Bene, to de waju mi to subu to nka o lo mo pe ina po tele nbi ti awo ba ti fori bale fori sa
0: bene sir
1: ti awo ba ti fori bale fun aye
0: yes sir
1: dada ni ki olorun o lo wa
0: o ti dandan sir
1: eh sir ai mo ye iranse olorun ti won ti fi ewi ati egbo kun ise iranse
0: ko si ranbe
1: ise awo
0: ko si ranbe sir
1: ai mo ye iranse olorun ti olorun o lo mo ai mo ye iranse olorun to lo weju sugbon bi aye ba ye won
0: yes
1: orun o ni ye won
0: baye baye won orun o le ye won to won ti ye alagba ni
1: won ti ye lana won ti ye lana o to de wa buruju ni pe awon eniyan opolopo eniyan to ngba mi lale yi nisin iye won o ki si
0: ato
1: ibi ti won ti nlu aworo
0: be gan na ma lo
1: ibi ti nlu agbara kuku yen na ma lo won o ki nlo sibi ti oju lo wa agbara
0: olorun wa
1: won na jiba se pe ko si ranse ala kankan mo kan si weli kankan mo era ni gbogbo won pa o ja ma fenu ko oje ma fenu ko woli si wa
0: be ni sir
1: awa woli tolorun si nlo
0: be ni
1: ta fori bale fori sabali
0: ko si nbe
1: wa
0: be ni sir ko si nbe sir
1: iwa ni emi to ndari o dari e si jo ko dari e lo e ma gbo mi o omo benin yen mo ba lo ma bi mo oni ko le bi mo mo wa bere lowo mama yi pe kini ni si to fini ko le bi mo oni iwo mo ri chemi o kilo fun e
0: pe
1: chemi o so fe pe ko ma fi omo mi be ni ai mo yo obirin to ngbo mi lale yi to je pe iya isa imodi lo nje
0: olorun o
1: ai mo yo okunrin to ngbo mi lale yi to je pe ibi to ti lo fe yawo logun ti ja ohun o de ni mo e ma gbo mo ni o ni je mi o so fun e o ni mo so pe ko ma fe mo mi o sagide o fe o ni o le bi mo mo wa lo ma bi mo o ni ko le bi mo mo ni kini ni si ti o fini bi mo o ni tori pe tori ko ma ba bi mo o ni o so fun mi lekan pe omo okunrin meji lo nbi o lo fi eyo kan omo okunrin urubo tori ko ma ba bi mo
0: jesu christ o fo omo re mi ninu meji to bi o fi kan urubo nbe
1: be ni
0: ki ikeji ma ba bi mo
1: ki yawo je ma ba bi mo
0: olorun olodun
1: ayira ewo irubo to se o ni opolopo eniyan ma se irubo ni church a ma fi tenera se te ba ri irubo ti ota n se lori elomiran ta ba ko irubo ti ejo ko le bi ti e agba mi dada on to je ki asiri tu o ni emi mimo
0: be ni sir
1: so ri opolopo eniyan iwo to n gbo mi idi to se wa ninu ogun di eni o ni wi pe o ma asiri ogun aye
0: ato sir
1: o de waju woli olorun
0: be ni sir
1: sir gbogbo eniyan lo ni lo woli iwo to ngba mi o ni lo woli ejo omo idi to fi ni lo woli idi to fi ni lo woli ni pe ohun to ngba biribiri fun o le je tore anu la se lo ye ko se
0: tabi to nikan
1: ba ni o le je tore anu o le je kokan ko lo ra so fun ya enikan ni se ri aro la
0: yes sir
1: aro la ma le
0: aro la ma le
1: se ri ayi kan wa
0: yes sir
1: en la isoro koja en gba mi ni ale en so eko en wa lori ronu ikan ti daru fun yin ise re o lo dede mo oro igbe yawo o ye ori aisa lo wa sori je ki o kare bale la le ohun to kan ni lati se fun ni pe test oruko e atoruko iya e
0: yes sir
1: oruko e oruko iya e to ba ti test e la le wa tete de ni aro la
0: daro la
1: ma jade aduro
0: ma gba kon de
1: ki mo ka ma se
0: ma gba kon
1: se wa ni aro la yi na
0: yes sir
1: mo ma pe onje fun gbogbo eniyan gbogbo eniyan papata eyin te ba ti nilo onje e tete de ni aro la eyin te ba nilo onje bo gbadọ fun yin lo onje laaro la wa gbadọ ada sori aro la yen to ba gbu asiri tan ma lo ja o sugbon tori pe ona abayo ma wa ohun to ma le je ko mo ibi to gun ti wa atun to ma se ti ise re a fi dide ti wa fi rogun egbeyawo lo ola lo ma mo ohun to nilo ati se ni pe test oruko e ki mo ri kan se
0: test oruko e
1: oruko to ba ti test la le
0: yes sir
1: oruko atoruko iya ni o oni mo ma ma fi ri o laaro la ma ti gbadu amoju ola ye eru ma ba e tori pe asiri a ma tun bi pe mo n ba igbele ni tori emi mimo o wa lara mi o lo mi sibe tete de ni aro la to ba ti di ogba ogba agege so fun olokara pe church baba lesekese yo lo ni mo ti sola to ba ti le di ogba to ba so pe church baba lesekese ni mo lo ni mo ti sola fi egbe oye na ko si so pe legbe oye mekun to ba je agege pencil ma na lo de
0: yes sir
1: agege pencil so fun olokara pe church baba lesekese lo lo ni mo ti sola legbe oye mekun sori bo se gbo eto tale yi ara re bu ma so be ni okan re gan ti de church la ro la sugbon awon egberoku to wa nidi oro re wa fe da iduro won ni fe ko wa
0: iko
1: ni ko determine wo ye odun to tin gbo mi wo ye odun to ti gbo baba lese kese sugbon to gbe igbese me je ori be o me igbese la ro la olodun fe tu asiri ogun aye re ti wo mo to fi aye re soju kan to ba do na to ba de iwo ga mo wi pe awa woli kan si wa ti olodun fun ni ebe ran riri ati ona payo
0: lati test oruko yin opo igangan ni o ja si oro baba woli lese kese oruko yin ati oruko iya to biyin lomo 08029178678 ati 08084101529 08084101529 le ri ju ba lo lore to lesekese fun ti ti oni oruko temi oyi pada oluwa to bi loba omo baba ti nje oreleke ti e ti mo si mc gigaloluwa alohun tolohun oni lola wa ba jesu pade wa mo pe ogun aye ko le bori ogun orun ire fenikokan wa.

0: wa ke ma jemo to sa iranlowo jo fun David ko bale o ma jemo to sa iranlowo jo fun eniyan ko bale o ma jemo to sa iranlowo jo fun mi nibi gbogbo ko bale o iranlowo olorun ko kora jopo si odo re di igbale re mu dada Psalm 2 Psalm 8 to ti ka tele Psalm 16
1: Awesome dog. Every
0: lo ma fe kon loni be ni sa oruko Jesu olugbala gbadura laleyi o na lo fa fe ni mo ba agbara ye je agbara ye baje laye re ire otutu ka mo lowo iranlowo otutu ka mo lowo o ya mu igbale re o mu le o ka samu meteta le lori le kan na laleyi be ni o n wole lo suniye oruko Jesu olugbala gbogbo agbara to n tu oju ala wa ture ka mo lowo ra